kapani taku tei bukuk sheng nuna kana wai tongo kana tatok recap mung ni panda kana regui tongo ketal ketal recap mung cini kok borok kok bay hamcak mani recap mung kari mani recap mung hai no hai tetang sa recap mung nuna kana wai nai di